Anangaman ti afe fwenti yale fwe, mi to imbo. Si mi wanwe, ni akenti afe fwenti, si mi wanwe na, so mi sero amenu. Ndenga bo juin kani wale, si ni niyamu wanbo be.